for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

always tuning in on Gospel Music right here at X.

Ha ha ha.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Balik si Niloal Laguna. Laging nga CD. Sa haring gabi, matake. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon na po UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panami kid kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako yung bugtaw. Bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain. Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
9: Sa aking call center agent.
10: Permigid ako nagkakamigraine.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin and Yosa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung bibig ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung bibig ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. Altogether, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka ba stress?

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva ba po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Mood me na batchab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawukan ko gib. Batchab ko gib na relax akong kaluwasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Mga katupa, excited!

0: pamamaga ng bintik.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa lamang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-seller agent na naka-datership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng premium ET food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para garo-garo-tso ang training.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga
9: hala, kay

0: Gold Live Testimony.
1: May ninja ka sa sinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko that time? Nag-maintenance ako ng Samsung Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Samsung Gold.
0: Samsung Plus Gold. Samsung Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Samsung Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samsung kag vitamin D3.
4: Kung si Hazel Unarsi sa una, gainong ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Samsung Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Samsung Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Samsung Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
9: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: System Pain.
10: Si Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap salamat sa System Pain. Tatlo pa lang karisis na nagtumara kasi matyag ko tayo na wala nang sakit ang ako ko.
0: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
11: Exciting, bro!

0: testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Max. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong PCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa PCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement. Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko. Kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
9: Exciting!

0: Mix FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: System Pain. Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na,

0: pag-supplement ferment.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement ferment. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
5: Exciting!
6: Exciting!

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3.
5: Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary.
6: Puro lang tamis.
7: Wala sang health benefits.
8: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: By Stevia and Natural Sweeteners.
10: Halin sa Stevia Leaves.
11: Ang Premium D3 Coffee Mix.
12: Ang may aramat sang vitamin D3.
13: Nga pampapasgog sa atong natulan.
14: Pampagkana sang utok.
15: Kag-pampa-improve sa atong immunity.
16: By Santon. Nga bugana sa antioxidant.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Madami na. Super healthy pa.
19: Mabili sa mga butika.
20: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
21: Clear Skin Beauty's

0: oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
0: mag Santhon Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Santhon Plus
1: Herbal Oil.
0: Chronic pain,
1: ang sakit.
0: Mag System Pain,
1: Muscle Fever,
0: Acute Pain,
1: kahit ano pang pain,
0: basta pain.
1: Mag System Pain,
0: kagarang pain,
1: fast and safe.
0: Yeah!
1: System Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: System Pain.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: bibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus.

0: ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
3: Naunsa di ay ka?
2: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
3: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
2: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
3: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
2: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para
3: wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
5: Si Michelle Legari, isa ka

0: Southern Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sanfon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Sanfon kag bugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag

0: bibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagdugod sa nawad na kapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Mga katrupa, exciting!

0: Gold, Maspi na lakas.
1: Isamit ako, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santol Plus Gold. Santol Plus Coffee.

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble.
6: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura,
7: murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
10: Ako ba Lisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko.

0: Miracle Plus Gold.
1: Pa-check up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
0: Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Mabibig sa mga butika.

0: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, oh, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo bang kusina ha?
2: Oo, ab.

0: sarado ay balong anteke. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus
1: Herbal Oil.
2: System pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Exciting!
5: Exciting!

0: Plus Gold, mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Dalton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa

0: panalong panalo, Zamfone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
1: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre-oy.
4: Historia eh! Lainy pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
5: Wala wala gid ka pre-oy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
6: Turbo Food Supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement from Men, mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid balang Picto.
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
9: Mga katrupa, exciting!

0: Pinagali, pinahusay, Sanfon Plus Gold.
1: Mabili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sanzone kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: din man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-sister pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-sister pain.
6: Kalang pain.
7: Fast and safe.
6: Sister pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sister pain.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Ang humita ko, siguro po ako, ginali po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santo Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika, Santo Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santo Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santo Plus Coffee Mix.
0: Santo Plus Coffee Mix. May kape nga na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako'y saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. System.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Supo

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Mga katupa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako rin si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong napakagaling ng Santon Gas Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
2: Ako nga pala si Herina. Mayroon na akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Divine Queen's problema. Ako gitsang ina. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako yung bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin and Yosa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig pa ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: So ani Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. The Vitamin C.
1: Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gib. At siya ko gib na-relax akon kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
8: Consult your doctor. Sa mga butika.
10: Exciting!

0: vitamin E at CSND. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa lamang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Bilang isang post-seller agent na naka-datership, importante na maging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-tik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
0: Sister Pain.
4: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para derog-derogso ang training.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: May kakasaan, sinubuan lang na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon. Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
6: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo, wala nang kasakit ang ako.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika.
10: Exciting!
11: Exciting!

0: XFM.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Antoinette Valle po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin. So, sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santo Gold. So, umiinom na po ako noon. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santo Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santo Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santo Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Visionex Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
3: Sa mga butika.
10: Mga katupa, exam.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinanakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno

0: sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
1: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga bukika.

0: FM.
1: FM.
0: Santo Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Centrum Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko, nagpabili ako ng Centrum Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Centrum Plus Gold.
0: Centrum Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Food supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga katropa, X

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Claire Skin Beauty Sun.

0: FM.
1: FM.
2: 96.7.
3: Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee.

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa

0: FM. X.
1: XFM.
0: FM.
2: 96.7. Yesterday's hits.
0: X.
1: XFM.

0: Supper Plus Gold.
1: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga

0: FM. X.
1: X FM.
0: FM.
2: 96.7. Yesterday's hits.
0: X.
1: X FM.
0: FM.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka.
1: XFM
2: 96.7
3: Yesterday's Hits
1: XFM

0: XFM
1: 96.7
0: Classic Rewind. Yesterday's hits.
1: XFM.
2: Ka-exciting, oi?

0: kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sunful Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunful Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
7: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Samsung Plus Herbal Oil,
7: ang pamahit
8: na all-in-one sa presyong magkaan.
7: Samsung Plus Herbal Oil,
8: System Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever,

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. System Pain.
8: Ay, ako si Dan. Usa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akong dalis sa System Pain para garo-garo ang training.
3: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.

0: Center. Mga balita nga una mo babalat. Diri mo babatian. Express. Balita. Labas. Kang eksklusibo nga nasaga. Pinangis ang ginti kong kapwesa. Sang XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM Time, alas 6:07 sa gaaga, mga katropa, ini ang Express Balita Sunday Edition.
0: Express Balita.
1: Petsa 3 sa bulan sa Mayo 2026. Ako si Katropa Getses. Yari na ang aton mga nagapangunang nga balita.
0: Express Balita.
2: Headlines.
1: Sa balita lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Suspect sa pagpaniro sa Silay sa nagligad ng eleksyon na dakpan na. May piyansa ng 1.4 million pesos sa duwa ka murder kaganom ka counts sang frustrated murder.
3: XFM News.
1: ASEAN parliamentarian nag-upod sa panawagan sang patas ka investigasyon sang Toboso encounter.
3: XFM News.
1: 109 ang kaso sang grass o nga kaso sang grass fire sa Bacolod. Konseho na alarma.
3: XFM News.
1: Sa balita nasyonal.
0: Express Balita. National News.
1: Budget sa Congressman kabaylo sa boto sa impeachment ni Vice President Sara. Ginahimo sa Malacanang sunod sa kay Pulong Duterte.
3: XFM News.
1: Presyo sa langis ginalantaw ma-increase sininga semana.
3: XFM News.
1: Sa balita international.
0: Express Balita International News.
1: Mga Buddhist monks ginaligar na dakpan nga may kinilos ang illegal nga droga sa Sri Lanka Airport.
3: XFM News.
1: Sa ito naman balita sa sports.
0: Express Balita. Sports. Sports.
1: University of Santo Tomas, grabe ang ginagyan. Mapiyerde lang ang Bacolod Titans sa volleyball. Sa ito na balita espesyal, mga katropa. Ibalo nato ng pinakalama nga tiramisu sa London.
3: XFM News.
1: Katropa nga ito nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang nagapanguna ang ito nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule.
4: Express Balita. Express Balita Headlines. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika. Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag Premium D3 every day. Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika. Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa butika.
0: Express Balita.
1: Ang countdown sang aton mga balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Natigay nga madakpan ang isa ka suspect nga yara sa likod sa natabungang shooting incident adlaw sa Mayo 12, 2025 kadungan sa adlaw sa eleksyon sa Barangay Mambulak, siyudad sang Silay kay nagresulta sa kamatayon sang duha ka mga persona kag pito ang pilason. Sunod kay Police Captain Judices Catalogo, ang spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office o Konokpo, gin kilala ang nadakpan nga si alias Junjun, 32 anyos. Kag residente sang Hacienda Grande, Barangay Robles, Banwasang, La Castellana. Dugang pa ni Catalogo gin serbisyo suspect ang warrant of arrest adlaw sa Abril 30 angon sa 6 ka kaso sang frustrated murder kag 2 ka kaso sang murder nga may piyansa sang 1.44 milyones pesos iniyang nakahunong na sa kustodiya sa Silay City PNP. Sa karon patay ng pagpangita sa kapulisan sa nabilin nga suspect nga may kantangan sa natabong nga insidente sa pagpanglutang sa syudad sa Silay.
3: XFM News.
1: Palaso sa Malacañang ang nagasuporta sa ginahimong impartial investigation sa Commission on Human Rights angot sa Barangay Salamanca Toboso Encounter. Hindi matapos nga pila ka mga katapos ang CN parliamentarians ang nagapanawagan sa gobyerno nga paghimo sa tikang agud mausisa kung bala isa ka encounter o kung massacre ang natabo. 19 ka persona ang nagkalamatay sa ginreport sa militar nga encounter apang may mga civilian nga laki nga nalakip kasubong sa mga estudyante sang UP kag duha ka mga dumulo nga nagahimo sang ilang pagtuon sa lugar. Nakasandig sa imbestigasyon sang CHR ang masunod nga mga tikang kun balahimuon nga congressional inquiry sa natabo. Damlag pa ginpayag sang human rights lawyer nga si Attorney Dino De Leon nga handa siya magbulig sa pamilya sa mga nagkalamatay bangudyara naman sila sa Free Legal Assistance Group o kung grupo nga FLAG.
3: XFM News.
1: Nagpanawagan sang patas nga investigasyon ang isa ka human rights lawyer kung may tuman nga paggamit sang puwersa militar angot sa natabungang kwentro sa tungas sang New People's Army ugon NPA kagkatapos ang 79th Infantry Battalion sa Philippine Army sa Barangay Salamanca Banwa sang Toboso sa tung Abril 19. Sino kay Attorney Dino De Leon nagakadapat nga wala sang cover-ups sa anay sa militar kag dapat manabata naghimo sang isa sa ila kung may ginlapas nga kinamatarong sa natabo. Ngayong kwentro nga nagresulta sa kamatayan siyang 19 nga ginaligar nga rebelde kag nagadepende sa investigasyon sa Commission on Human Rights kon CHR. Dugang pa ni De Leon, may mga impormasyon sila nga nabatoon nga may aras ang pamilya nga nagpamalibad nga ipaidalom sa autopsy ang napatay nila nga mga himata apag ginapayag ginpakayag sini nga kinanglan gid mapaidalom sa nasambit nga mga proseso para sa kasanag sang imbestigasyon kakumay na tabo nga overkill kun madunduman na patay ang 19 nga mga ginapatian rebelde sa Banwa sa Toboso kag nakuhang masobra 20 ka mga armas lutang matapos ang nagluntad nga enkwentro apang nanindugan ang pila ka mga grupo nga mga nalakip nga mga nga ang mga research sa lugar bangod mayupod nga mga manunudlo researchers kag mamahayag.
3: XFM News.
1: Nagapadayon ang backtracking sa kapulisan angot sa natabunga insidente sa pagpanlutang sa isa ka backhoe operator sa Purok Santa Ana, Barangay Abuanan, Siyudad Sambago hapon sa Abril 30. Ang biktima ginkilala sa Kailya Sevar, 58 anyos, kag-residente sa nasambit ka lugar. Sunod kay Police Lieutenant Colonel James Lalatayan Jr., ang Chief of Police Sambago City PNP, ginaibalo pa sa karoon ang motibo sa krimen, kag wala man sa kung anong record sa barangay ukon sa kapulisan ng biktima. Dugang pa ni Latayon, antes matabo ang insidente, ginapatian nga ang biktima ang nagapungkos sa guwasang ilang tiyangki. Upod ang asawa sini, kag nag-abot ang suspect nga nakamotor, kagilayon nga gintiro ang biktima sa makapila ka beses, kagilayon nga nagpalagyo ang suspect padulong sa wala matumod nga direksyon. Kindala sa ospital ang biktima apang iniang ginbawian sa kabuhi sunod sa doktor. Kag nakuha sa lugar sang insidente ang pila ka mga basiyo sang kalibre 45 nga sa karon ginaibalo sang kapulisan ang pagkilala sang suspect.
3: XFM News.
1: Pasakaan sang kaso nga murder ang suspect nga naglampos patay sa isa kalalaki gamit ang tubo sa townhouse Verde Barangay Estevania, siyudad sa Bacolod kagahon sang Abril 30. Ang biktima ginkilala sa Kailyas Michael, 37 anyos, kag residente sa Purok Pag-asa Barangay Estevania, samtang ang suspect ginkilala sa Kailyas Tyson, legal ang edad kag residente sa Purok Tingson 2. 2 sa nasambit nga barangay. Sunod sa kay Police Major Mark Joel Reclamado, ang station commander sa barangay San Bacolod City Police Station 4, nagainom ang biktima o putang suspect kag may sini nga ginkilala sa kay alias Antinero sa balay sa suspect. Tubtob nga natabo ang wala pag-insidyanay sa tungasang suspect kag biktima. Dugang pa ni Reclamado, gilayon nga ginkuha sa suspect kang salsalon nga tubo kaginali na lang sini nga ginlampusan ng biktima sa ulo. Apang gilayon nga nagpalagyo ang biktima, apang iniyang ginlaot sang suspect kagliwat nga ginlampusan sa makapila ka beses. Pagkatapos ang krimen, gilayon nga nakapalagyo ang suspect padulong sa walang matumod nga direksyon. Samtang gindala pa sa ospital ang biktima, apang iniyang gindeklarar nga din on arrival sa doktor. Sa karoon, nagpaday ng hot pursuit operation sa kapulisan sa suspect.
0: Express Manila.
1: Mayaras ang 109 ka mga kaso ng grass fire nga na-record Bacolod Fire Station sining atuig. Bagay nga ginka-alarma sa konseho nga dapat ang mga barangay officials ang magpamuno sa paglibot sa kundanin ang mga malapad nga hilamunan nga sakop sang ilang barangays. Nagahin yung konseho sang paghalong bangod malapit na 2 ka bulan sang pagtupas ang ulan gani gamay lang. Gamay lang akalayo nga nagkakatupas sa layang dahon paghahalinan nini or paghahalinan nini sa gilayon sang sunog. Ang hinyo man sang Bureau of Fire Protection sang konsiderasyon sang pumuluyo bangod nagkinot man sila sa paggamit sang tubig bangod sang nagapadayon nga water rationing sa mga pamalay nga manubo ang mga pressure sang tubig galing sa Basiwa Prime Water. Sa karon gineactivate na sang sistema bayan sa water rationing sa Dinang City Disaster Risk Reduction Management Office among nagabaton sa mga tawag halin sa opisina sang barangay kapitan. Diri gineschedule sang DRRMO ang pag-deliver sang tubig bangud nagadepende pa sa availability sang water truck sang syudad ukon fire truck nga mga serbisyo. Dugang pangabalita sa lokal, masobra 11,000 ka mga job opportunities ang ginbukas para sa mga job seekers sa ginhiwat nga job fair sa syudad kasunod sang selebrasyon sang Labor Day sang Mayo 1. Ginpatigay na nasambit nga job fair sa SM City Bacolod nga nagumpisa pasado alas 9 ag sang aga. Sa kabugusan nga job vacancies, ginpahayag nga 8 ka agency siningalin sa mga overseas employment nga partners ang syudad samtang nabili na mga local or lokal nga mga oportunidad. Suno kay Jovelyn Canoy, ginahingadlan ini nga inisyatibo ang agud mabuligan ang mga nagapangita sang obra labi na gid ang mga bago pa lang natapos sa kolehiyo. Matunduman nga rin sa 2022-2024 nakawa sa Bacolod ang pinakamataas gerate sang job fairs nga ginpatigayan sa 3 ka mga sunod-sunod nga tuig. Nanguna man ang syudad sa regional nga level sa pinakadamo nga job applications kag job vacancies.
0: XFM News.
1: Waste to energy plant, plano nga patukuron sa Bacolod, kontrata sa lease sa propado na. Ginpakita bilang isa kadakong development para sa syudad sa Bacolod ang plano nga pagtukod sa waste to energy o kung WTE plant na mahimo mangin unang amo sining pasibilidad sa Pilipinas. Base sa desisyon sang Bids and Awards Committee o kung bak, ang Force Development Corporation ang nagdaog bilang highest bidder para sa list sang lugar sa Bacolod Integrated Recycling and Technology Hub o kung BERT. Sa sabit ng kasugtanan, pag-arentahan sang kumpanya ang kapin na 10 ka hektarya sang dutas sa kantidad nga 1,010,000 kada tuig. Sunod sa kay Carol Joseph Chu or Attorney Carol Joseph Chu, ginaprobahan na sang sanggunian panglungsod Bacolod ang resolusyon nga nagahatag otoridad kay Mayor Greg Sataya nga magpirma sang kontrata sa lease upod sa Forza para sa implementasyon sang WTE project. Ginapayagman ni Chu nga ang syudad ang maghahatag sang duta nga pagrentahan. Samtang ang kumpanya naman magasaylos ang tanan ng mga gastos sa pag-develop sang planta kag ginabalawan ta naga abot sang 4 billion pesos. Dugang pa sini kumatuman ang proyekto ginapatian nga ini ang mangin katapusan nga bahin sang waste management system sa Bacolod kag mahimo ini ang kinahanglanon ang dakusang sanitary landfill. Naibaluan nga ang pagatukuron nga WTE plant or WTE plant ang malapit sa sanitary landfill sa barangay Feliza.
0: Express Manila.
1: Nagpambit sang 1 million pesos nga bulig ang lokal nga gobyerno sa Bacolod bilang suporta sa PRISA 2026 nga igaho sa Lin Mayo 9, Tubtub Mayo 15. Sa payag ni Mark Stephen Mayo, ipatinaw sini nga bukod sa muna nga mga donasyon, nagpasalig man si Mayor Greg Gasataya nga maghatag pa sang dugang nga suporta para sa iban nga mga kinanglanon sa mga atleta. Nakip na ang supply sang tubig, kagamitan sa gymnastics kag mga venue para sa mga hampang. Dugang pa ni Mayo pagi sa paghiwat sa ngamunang aktibidad sa syudad o po ng Provincial Government of Negros Occidental kag STI West Negros University, ginapaabot nga mapabakod ang sports tourism sa Bacolod nga makahatag sang dugang nga kita sa mga hotel, restaurants kag iban pang negosyo. Ginpayagman nga paggagamiton bilang venue sa mga kompetisyon ang Araw Gym, Bacolod City National High School Gym, Gym San Culeo, San Agustin Bacolod, STI West Negros University, kag Sky Hall sa National University. Nakatakda ang opening sang PRISA 2026 sa Mayo 9 samtang ang formal nga pagsugod sa mga hampang ang pagkaumpisahan sa Mayo 10. Sunod sa syudad, ginapabot nga maghatag ini sang positibo nga epekto sa turismo nga lokal kag lokal nga ekonomiya sang Bacolod.
0: Express Manila.
1: Mga katropa, ang aton oras sa 6:23 na sa aga. Ang aton nga mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo mga katropa sang mga produkto sang Yes Wellton Incorporated, produkto nga makabulig para sa aton o rinyo nga ikaing lawas. Baga balik kita para sa aton nga balita sa nasyonal.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gabon ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
10: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
9: Oh, yes!
10: Turbo Supplement for Men! May maca at lavender!

0: rin, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na gatay ko akong lalisan. Sister Pain para derog-derogso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Labas. Nakaka-exclusive ka na sa pinag-ang isang hindi mula sa SFN News Reporter and Correspondents.
3: Express Manita. Extra Time, alas 6:26 ng aga mga katropa. Ato naman padulungan ng aton Balita Nasyonal.
4: Express Balita, National News.
3: FM News. Ang mga presyo sa mga produkto sang petrolyo ginalauman nga magataas sa sininga semana base sa Mean of Platts Singapore kon MOPS trading kag foreign exchange averages nagligad nga 4 kadlaw. Ang mga masunod nga pagtaas sa presyo ginalauman nga ipatuman sa mga fuel retailers sa diesel may 1 piso tubtub 2 ka pesos kada litro. Gasolina 2 tubtub 3 kada litro. Si Energy Secretary Sharon Green nagsiling nga mayaras ang early trends sa global oil trading nga nagpakita sa isa ka pagtaas nga pag-adjust sa adjustment in pump prices. Ang pinakauli nga datos gikan sa Department of Energy nagpakita nga mga pag-adjust ang presyo sining semana ang ika-17 nga paghulag o paghulag para sa tuig nagresulta sa kabugusan nga net increase nga 44.23 pesos kada litro. Para sa gasolina, 48.96 naman sa kada litro para sa diesel. Kag 57.99 pesos kada litro naman para sa kerosene.
4: XFM News.
3: Kinaligar nga gina-blackmail sa Malacanang nga mga kongresista nga makuhaan sang budget ang mga distrito kung hindi sila magboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ini ang mabasko ng akusasyon ni Davao City First District Pulong Duterte nga nagpayagman nga ginaligar nga ginapanawagan sa mga tiglawas sang palasyo ang mga kongresista kagang ilang mga chiefs of staff nga suportahan ng impeachment batok sa Vice Presidente. Apang ginsapat naman ni House Committee on Justice Chairperson Jerviel Luistro nga ebidensya kag-influensya ang ginabasihan sa ilang impeachment batok sa kay VP Sara Duterte.
4: XFM News.
3: Nag-apelar ang kampo niya ni Presidente Rodrigo Duterte batok sa desisyon sa International Criminal Court o ICC na kumpirmahon ang mga panumbungon nga ginpasaka batok sa iya. Ginsumiter nga dokumento sa ICC Pretrial Chamber 1 ginadoso sang depensa nga ang korte ang nagsala sa pagtugot sa kaso nga magpadayon sa diin gintawag nila ini nga impermissibly flexible sa paghimo sa mga panumbungon. Sunod sa kampo ni Duterte, hindi klaro ang mga ebidensya nga ginabasihan sa korte sa pag-aprobar sini sa mga panumbungon nga sunod sa ila mahimo makapekto sa fairness kag matawhay nga pagpatigayon sa pagbisita. Si Duterte nagapangatubang sang tatlo ka kaso sang crimes against humanity nga may kantangan sa pagpamatay sa dalom sang iyang inaway sa droga. Sa karon natugod na ang trial chamber 3 sa ICC nga magawiyat sang kaso nga magserbi nga masunod nga hugnat sang hearing batok sa kanay presidente.
4: XFM News.
3: Mahimo nga hindi na or hindi kinanglan ang presensya ni Vice President Sara Duterte sa tanan nga hearing kung impeachment trial batok sa iya. Gintumod man sini nga hindi perme kinanglanon ang personal nga presensya sang akusado sa tanan nga hearing kaangay sang ginahimo nga sa mga nakaligad nga kaso or kasong impeachment trial sa naitaliwan nga Chief Justice Renato Corona. kung ang Kamara magpasa sa mga artikulo sa impeachment, ang Senado ginalauman nga magkapatigayan bilang isa ka korte sa pag-impeach. Nagpasalig man ang kampo ni Vice President Sara nga handa sila nga magpresentar or magpartisipar kung magpadayon ng impeachment trial.
4: XFM News.
3: 22 ka mga Buddhist monks ang nadakpan nga may mga narcotics nga natago sa ilang bagahe sa Mayorga International nga Airport sa Sri Lanka sunod sa mga otoridad. Ang mga monghe ginpreso sandig sa korte kag sunod sa mga pulis ang insidente ang pinakadako nga kaso sa pagkatugib sang droga sa maragtas sang Bandaraniki International Airport. Sunod sa mga investigador, ang mga monghe nagabiyay pa kato sa Bangkok sa Abril 22 gamit ang mga tiket sa aeroplano nga ginaligar, ginareglo sa isa ka sponsor. Dugang pa sa mga opisyal, kapino 110 nga kilos ang ginapatian nga cash kag hashish ang nasapuan nga natago sa sulod sang pinasay nga ginandang bagahe. Kinpahayag nga ang mga bag ang puno sa mga gamit sa eskwalahan kag naglain-lain nga dulse. Ang nakumpiskar nga mga droga may street value nga masobra 3.45 milyones dolyares o kung 1.1 bilyones nga Sri Lankan rupees suno sa mga otoridad.
4: XFM News.
3: XFM time alas 6:32 sang aga mga katropa, no. Ang aton nga mga balita international or balita nasyonal ginadulong sa inyo sang aton mga produkto sang Gesto Health Incorporated.
4: XFM News.
5: FM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong kusang oras.

0: Coffee Mix. Langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone ka, Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang ma-

0: dating, tatlo pa lang karamises na nagtumaro kasi madyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami nagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Buyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Eskwilahan. Diman nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na.
4: Nagagwapo ka ba?
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstores lapit sa inyong mga lugar.
5: Labas! Nakag-exclusive ng mensahe ang isang hindi lupesa sa KXFM News Reporter and Correspondents.
6: FM News.
7: At sa FM Time, alas 6:35 na sa aga mga katropa. Ato naman padulungan ang Balita International.
5: Express Manila International News.
7: Ang alay lider sa Myanmar nga si Aung San Suu Kyi ang ginsalo sa house arrest patapos sa masobra 5 katuwing nga pagkapreso o malin sa ginpalinini sa isa ka kudeta militar sa tuig 2021. Kinapayag sa lider sa militar nga si Min Aung Hlaing kagin na pamagan niya ang nabilin nga sentensya ni Suu Kyi kagin sa ilo ini sa isa ka designated residence nga epektibo nga house arrest. Kin report man nga ginpakita sa state media ang litrato sang 80 anyos nga si Suu Kyi nga nagapungkupod ang duha ka mga uniformado nga opisyal. Apang ang impormasyon parte sa iya aktual nga kahimtangan nagapabilin nga limitado. Suno sa anak sini nga si Kim Aris, nagaduwa-duwa siya bangod dubdub subong. Suno sa iya wala pa sa konkreto nga pamatud nga buhi kag safe ang iyang iloy.
5: Express Manila.
7: Alas 6:37 sa kaga mga katropa, aton padulungan ang aton nga balita sa sports.

0: or hindi hamak mga katropa, no? Ang ginagyan sa University of Santo Tomas kung sa din grabe ang ilang pagpangabudlay para makuha ang kampiyonato, kagmaagaw ang kampiyonato, batok sa Bacolod Taytung na kuha sa Santo Tomas ang 16-25, 26-24, 19-25, 28-26, 15-10 ka score, no, batok sa Bacolod Taytung para makuha ang corona ng isang Shakey's Girls Volleyball Invitational League kung SG VIL Rising Stars Cup Division 1 nga ginhiwat sa Lasal Green Hills Gym. Nangin sa landigan sa Junior Golden Tigresses ang solid nga hampag ni Nicole Palaes kag most volleyball player Kim Robin para makuha kag maagaw ang kampiyonato. Nakakompleto ang Junior Golden Tigresses sa pito ka mga hampang ukon 7-game sweep sa tournament nga suportado sa Shakey's Pizza Parlor, Peri Peri Charcoal Chicken, Potato Corner, kag R&B Milk Tea. Sa ikalima nga hampang kung bayluhan ay mga katropa, no? Sa hampang volleyball sa UST kag Taytung, nakuha pang may tabla sa 5-5. O galing, nakalusot ang UST sa 8-2 nga ratsada sa 13-7 nga bendahe. Inetingkuhan naman sa Thunderbolts no, sa likod ni Ron Almedrahe. O galing na pastawan kay Manay Celio na sang UST ang pagdoog matapos ka ma-block ni Nicole Mendoza, no? Si Jane Mayang para sa championship point. Ang aton nga balita sa sports, mga katropa, ang ginadulong sa inyo sa mga kape sa Yes to Health Incorporated. Hindi mga kape na, pulong pa.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika. Express Balita Headlines. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mamakal sa butika.
0: Alas 6:40 na sa aga, mga katropa. Ato naman, himalon kung ano ang aton nga balita espesyal. Sini nga aga, no? Para sa aton nga balita espesyal, mga katropa, himalon naton ang pinakalaba ko, no, ha? Nga tiramisu. Tiramisu daw, ano sa mo? The Japanese dessert, no? Kag ini isa ka world record na naman, mga katropa, no? Nakasunod naman sa Guinness World Book of Records ang world's longest tiramisu, no? Dito ini giniwat, mga katropa, na sa London, isa ka gatos ka mga Italian chefs ang nag-opdenay sa may Chelsea Town Hall Sabado ini kag Domingo, mga katropa, no? Para mag-obra sang tiramisu, no? Kag nilaba katama para makuha o ma-break ang previous record. Ang previous record ang ginauyatan ni Milanese Dalbani sang Milan kung sa din bayara ini sang 273.5 meters o kung 897 feet. Kag sunod naman sa Guinness World Record, no? Sa record nila, mga katropa, kag sa ilang mga pagsunundan, ag record-breaking tiramisu ang ginasamble kag na ginobra gamit ang 150,000 lady finger biscuits kag 20,000 ka mga itlog, no? Ang record ang na-break sa karon, no? Para sa inyong dessert, mga katropa, pagpangyamis, mayara sa 440.6 meters o kung 1,444 feet. si Mico Richie, mga katropa, ang arsa likod sang sining record-breaking attempt, no, sa London. Originally nagauyat sang 2017 sang 2017 ini sa Italy, pero isa na naman, isa pa ka Italian team ang naka-break sang sining record sang 2019. Si Richie, mga katropa, no, sulo kay Richie ang tiramisu. Or tiramisu ang isa sa most incredible dessert, no, sag ang kinakilala sa Italy, mga katropa, kag gina-export pa nini. Kag nagambal nga sa bulig sang ini mga chefs, mga katropa, no, nahimo sa karon ang ukon na break, no, sang na break nila ang bagong record, no, sang longest tiramisu sa London. Kagkaroon na napasulod na sa Guinness World Book of Records. Yawan sila ubos, no? Saka pa na yung mga blood sugar nila. Tiramisu. Ang mga Pinoy mahilig man sa mga muni, mga katropa, no? Tiramisu bilang isa ka dessert. Well, alas 6:44 na sang aga, mga katropa. Amo naman niya itong aton nga balita special sinayaga. Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement, ang food supplement nga makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. So, mga katropa naton dira, mga katropa, ang wala pa nakatry sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, itry nyo, magpamatik, magtutok lang sa XFM 103.9 para may baluan kung paano ini makabulig sa inyo ang mga benepisyo nga dalas ang isining mga produkto. Magtutok, magpamati lang, kaya may ara kita sa ginatawag na Secrets of Health Program. Ano, sa dirisa station sa inyo katropa station 103.9. And of course, no, ang mga pagpamatuod o pag-testify sa mga nakagamit na. Sa mga nagagamit naman, ba may chance naman kamo, mga katropa, no? Hindi nyo paghihaboy ang inyong mga blister packs, labi na git kung gagamit kamo sa Santon Plus Gold, no? Ang aton nga premium D3 softgel capsule, ang Turbo Dietary Supplement, kagang Santon Gold Coffee Mix. Ang ini nga mga apat ka mga produkto sa Yes to Health Incorporated ang mahimo ninyo mga proof of purchases, mga katropa, no? Kung proof of purchase para sa aton nga promo, Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Kung sa diin, sarang ka mo magdaog sa 3,000 pesos weekly. Kag para sa aton nga grand draw, chance ang dakong chance ang magdaog sang 50,000 pesos in cash. Second prize 30,000 pesos, kag third prize 20,000 pesos, mga katropa. May arma kita sang napulo ka mga consolation prizes nga tag 5,000 pesos.

0: Iban pang mga drug stores like Rose, Rose Pharmacy, sa Sincere, kag sa Negros Grace, mga katropa. And then, paano ka mo makaentra? Sa sobre, isulod ang ining purpa purchase. Santo Plus Gold, ukoon ang premium D3 soft gel capsule, tag-isa ka blister, amuman sa Turbo Dietary Supplement. Kaglima naman, kapaks mga katropa, no? Sa Santon Gold Coffee Mix. Sa sobre, sulod ang ining mga proof of purchase. So, tag-isa-isa ka, the sobre katropa, no? And tag-isa man lang ka blister. Sa sobre, sulat, of course, ang imong pangalan, no? Ang imong address, complete name and address. Kag contact number, pati imong signature. Ihulog sa drop box diri sa XFM station. Diri sa, ano mga katropa, no? Diri sa XFM Bacolod, dari kami sa may Takuling. Sa Earth Street, no? Takuling, Bacolod City. Ang ini nga promo, XFM or Santo na XFM, libu-libong pa-premium, mga katropa, is Negros and Panay Island, no? Pwede mga ka-entra sa ibang mga XFM stations sa ining mga lugar sa Negros kag Panay Island. Mayara kita sa XFM Kabankalan, XFM Iloilo, XFM Sagay, XFM Canlaon, kag ibang pang mga radio stations para sarang kamo maka-entra sa aton nga promo, mga katropa. No? Sa mga katropa natin nga nakatutok siningaga, salamat gid nga madamo sa inyo tanan. Yari di sila pasalabatan natin si katropang Vance Axel De Yuno. Good morning katropang Ed. Watching live sa Kabankalan City. Happy birthday kay Warren Joseph, Canada. Oh, Warren Joseph, okay. Canada Kokoy. Idol, good health lang mga taga Bacolod. We love you all and God bless. Happy birthday. Yan. Kay Ma'am Elvira, good morning. Salamat gid. Kay Randy Santisas, listening. Kay Sir Ipe, hell yeah. Mayong-mayong agi, sir. Salamat gid ka madamo sa inyong pagtutok. Magkasunod na mga katropa ang programa nga Bullseye. Ina naman, kaupod nyo na si katropa nga Erwin Salinas. Bullseye Sunday Edition. Sa naman sa mga dason nga pag-obdanay, mga katropa, mo naman niya itong mga tipo natin ng mga balita kag-impormasyon dire sa inyong katropa station XFM 103.9 Bacolod. And hindi magkalipat sa mga produkto nga makabulig para sa inyong ikaing lawas, produkto nga para pagkunka, Santo, ang aton ultimate trio, ang Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang aton nga Turbo Dietary Supplement, ang aton nga Version X Plus, para naman sa inyong malabong ang mga mata. Ang aton nga, of course, Santo Gold Herbal Tea, no? Mayara naman kita sa Sustapain para sa anuman nga pain, magamit sa Sustapain. Of course, mga katropa, ang aton nga Santo Gold Herbal Tea, ang Santo Plus Herbal Oil. Sa mga katropa naman natin nga gusto maghamis, makalikaw sa mga skin allergies, maggamit sa clear skin, kag Santon Plus Herbal Soap. Sa mga mahilig sa kape, ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee Mix. Initanan nga mga produkto, mga katropa, ang sarang mga bakal sa mga butika sa inyong lugar. Namigid kung ikaw magbisita man sa aton Yes to Health Store, namtang dara sa May Vinco Building, Lizarra Street, Bacolod City, sakupin na sa Barangay 39. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, sa kusika tropang Ed Sese, XFM News.
1: XFM News. XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pagkatingin ako sa buwan,

0: yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay super. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Turbo Supplement for Men.
3: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na soon ah. Ina, kapay ba ko ah? Love you pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
1: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
1: Sister Pain.
4: Ako ba Lisa Lisa? And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
5: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag-benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ako ba Lisa GC? Head Security sa isa ka bol. Nakatila ako sa kape ng Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang apon nga panit. Kanami gali magigup sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, dire na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Nakapangapi ka na?
5: Kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
8: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo.
1: Luzon,
8: Visayas,
9: XFM Bacolod,
10: sa XFM
8: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
11: Sample Plus Gold.
12: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthan Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthan Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
14: Available at Dealing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
15: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
17: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
16: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
18: Introducing the Turbo.
19: Turbo.
18: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
20: Go, let's get it.
18: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
20: Uh-huh.
18: You know what I mean. Turbo Foods.
7: supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
10: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. The Secrets of Health.
2: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
3: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine nga konsadiin, magambal ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag defecate o kunang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka semana o kun masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay gidya nagabatyag nga mamuhin. That's why kalipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na sa nagastay sa aton sini nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensyahan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amuni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
0: Plus gold.
2: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
3: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kaga suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sa mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
2: Amo na kalaba ha.
3: Abot lang kung paano nila takso na.
0: Sanfon Plus Gold.
3: Ang manami sini sa Sanfon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kaga of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa nasangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Sanfon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi nga sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The Secrets of Health.
2: So, if constipated, maginom sa Sanfon Plus Gold, Sanfon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sininga excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
3: May fiber ka na halin sa Sanfon Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The Secrets of Health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
3: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sanfon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The Secrets of Health. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hariya sabi sa Sanfon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sanfon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sanfon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga detoxify sa ato sila nga lawas. Ang collagen dakong epekto yun sila to maintain sang manami firm na to sila nga skin. At the same time, nagapanami sa ato sila nga mga joints. So, Santon plus Gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sila nga brain.
0: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
4: Ator balik si Niloal Laguna, laging nga sidi sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho na sidi. Talaga pong nakakagaling ng Santon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa mga kututan.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sanfon Gold Coffee.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural.

0: Marimex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Visionex Plus?
2: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
6: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili or ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
5: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM Network Philippines.
9: Mga katropa, XFM!

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatarayan. Kanatarayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Magtalakay sa mga isyu, ikan sa mga yamo, ang reklamo sa tao. Bullseye!

0: Mangyaga mga katropa, mangyaga sa mga suki naton nga tabaramati. Welcome na sa pagpanglagad na sa Bulsay, Domingo. Simbaang tanan, gakadto sa mga simbahan. Ibandi, temprano pa, nagagwa na kay para makapaligo. Nagulan ulan kagabong kahapon, no? Nagbatsyag ka mo sa ulan, nagtulo-tulo mo to sa inyo, no? Medyo pasalamat ang kita mga katropa kay nagulan. Nabatsyagan ta naman ang paspas ng langit. Nabatsyagan ta naman ang pag-ulan-ulan diri sa aton nga palibot katropa. Amuna sa kuno nga ang promisa, no? Promisa sa tao nga bisanano kabudlay, may ara japon pag-asa. No? May barabuton nga kung may mga pagtilaw, may ara man sang bugana mo, no? So, hindi lang mawadaan sa pag-asa. Hindi lang mawadaan sa pagsalig, katropa. That someday soon, things will turn back sa iyang daan ng gawi. Ginalantaw sa mga katropa, dog nga may arak sang sang pagtaas sa presyo sang petrolyo, pero way pa ka pagwa sang pronouncement ang Maracanang kaysa base sa trading sa aton nga merkado sang langis, katropa, may arak sang pagtaas sa presyo sang presyo sang gasolina, presyo sang diesel, pagnubo sa presyo sang kerosene, no? Ti ginanantaw ka tropa, ang diesel may pagsaka kuno daw 3-4 pesos. Kaga ang sa gasolina may ara naman sang pagsaka nga daw 5 ka piso. Kaga sa kerosene may pagnubo ka tropa nga nagadangat sa 10 ka piso. But ari kita sa state of national energy emergency, katropa, way takabalo kung anong himuon sang aton Maracanang sang presidente sa pagwa sang ining presyo para sa dasun semana, katropa, no? Ang aton nga pila ka mga drivers and operators nagahulat-hulat man kung kisabra pagka Biyernes daw nagapinta ta pinta pila o pila isaka pila inubo. Pero sa tuntuod lang katropa ng taon ta sa aton nga mga palibot ang sitwasyon nga permi lang nagahulat kita sang maayong balita nga gahando man ta nga magbalik ang ining presyo sang petrolyo sa daan nga presyo, katropa. Bila to 50, no? 50. Abang nila ko rin, di magbalikin man mo, no? Ang original nga price naton sa petrolyo, pero nagasigihom ta, no? Abay pa magbalik ato mga katropa kag maghulo-hamboy-hamboy ng 50. No, kay para maka-survive man kita. Sarano man nga sitwasyon sa aton palibot, ang aton nga kita amo nang gina-depensa ta. Now, may ginpatigayon nga kilos protesta mga katropa ang milk 200 nga daily wage increase, daily wage, no? Amo ni ang ginadimanda sa mga labor groups, katropa. Amo ni ang maayo-ayo kuno nga kita ang sweldo sa pila ka mga kuturan ta, 100 o 1,200 ang pila ka mga makabig naton pila ka makabig naton nga mga development update mga ginakabig naton sitwasyon, no? But nonetheless, sige lang, mga katropa, ha? Oras naton 7:15 sa pagbaklagan naton ang temperatura kahapon do naglabot nunta 70 Japan, no? I mean 40 kahapon ang aton temperatura, medyo taas-taas man Japan, bisan mag 39 siya. Mataas-taas man Japan. Abi nyo, ang init katropa, hindi iya mura ka makaya. makaya ang init. Ang problema lang gid ang ano ang kapaang do sa tunsulod Panimalay, no? Ang kalain sang igo sa ni mga katropa sa aton pinakamakulturan, especially kung may ara ka may ginabatsag ka, amo ni ang dulo delikado. So halo nga para sa mga kabataan ta, sa mga elders naton at na apinan protection ta sa mga katropa sa aton mga Panimalay para ano para mag para malapalayo sila sa mga masakit, okay? Oras naton 7:16 sa pagkakaragat naton pinaka mga latest development mga talakayo naton nga mga balita subong nga adlaw. Headlines. Headlines. Ari suspect sa pagpatay sa 13 anyo sa Kanduni, no? Tupad balay mara ang suspect dakpa na subong, no? Tiyambal kagid. Hindi kagid ka palagyo, no? Hindi kagid ka ano ka palagyo sa layi kag sa tao. Kay damo gid mapiyait kapin pa ko na mo ni mga krimen. Ti karon mga katropa ipresenta ta na sa inyo kay may ara sa mga ginakabig naton ano ng mga nagkalatabo antes pa lang natabo ang krimen. Ang ining tao ano gid sapat-sapaton utok gid, no? Why sa plastadang pamisaron, no? That's why nahibo ang krimen kay tropa, no? Tanawon tara karon ha sa pagpangaragad ka diri sa Bullseye. Kay watan sa Labor Day nangin matawhay suno sa Bacolod City Police Office mga katropa. Aray pera ka mga update mga abyan sa Marokan country, no? Amo ni ginapabugal naton sa unang kami ara ta sa pinakanamit nga manok. Dari sa Negros Occidental, dari sa Bacolod, ang mga taga Metro Manila, naghambal na siya manukan sa Bacolod niya, mitnamit niya. No, pero subong din na to, no, na-commercialize mga katropa, manok na to, hindi na muna. Manukan country, kung sa rin makita, lugar kung sa rin makita na Manukan country sang una, sa Bacolod mga katropa, iga-turn over na sa Prime Holding Corporation sa sulat. Ang istorya na di lismo, no, istorya na di renta. No, sila ma-develop pagkatapos rentahan nila sa syudad. Nami ko rin kukisal ang taon, no? Nami pamation katropa nga ti ginatag lang sa private nga grupo ang ining pila ka mga ano, pila ka mga area naton ginpagamit, ginkitaan sa aton syudad. Nakapoy na guro syudad ta nga mag ano, magsukot sa mga rentabla sa mga operator sa manukan. Manway man gabayad mo, no? Pero ginakapoy sila ko, no? No? Na ang natabo ka tropa ginparintahan na lang, no? Sa ano, sa pira ka mga makabig natin private nga mga kumpanya, no? So in turn over na ini mga katropa, I hope ang tinaang ano ang renta okay lang pagkatapos ang sabor sa manok nga ginakaon ta amo man Japon. Mga katropa. Bulkan mayon nagabuga sa madamol nga aso, pila ka lugar dito sa Albay apektado. Senado posible mga convene para sa pag para magtarakay sa impeachment complaint batok sa Vice President, sa Vice Presidente, pero nagpasalig nga ang once magdangat na gani ang article of impeachment suno sa Blue Ribbon Committee mga katropa, sige makonvene kami pagkatapos na kayo na dayon, no? Kay tanaon ta, no? Amoning medyo nagdilidali, nagligad sa aton pila ka mga pagpatigayon sa mga impeachment kontra sa Vice Presidente na impeached gid man mo. Ang Vice Presidente ta, ang problema lang kay ti may ara sa question of constitutionality ang ining mga proseso nakalapas kuno sa 1-year rule ban, no? Pero subong giliwat naman mga katropa diri sa House Committee on Justice kung sa ring gintalaka ito ang mga manggad sa Vice Presidente upod na ang iyang bana nga nag-angkon sang bilyon-bilyon nga kwarta mga katropa nga gindeposit sa ila. Ini man kasunod mga abyan sang pagwa sang mga data sang AMLAC no, sang anti-money laundering council angot sa mga suspicious transaction nga nagalabot sa milyon-milyon yung mga deposits katropa. Sa vice presidente, no, dinipakadto ang impeachment katropa. Dinipakadto ang aton nga ginahibo nga pag-question, no, sa mga ginakabig pabular sa konstitusyon sa aton vice presidente. Amo ning proseso sa pagkakas sa matangkas nga opisyal nga mga impeachable officials diri sa pungsod Pilipinas nga giramban nga kinahanglan mag-agi sa aton proseso sang layi, no, mag-file sang impeachment complaint sa Kongreso, darakayon sa Kongreso, tapos lantaon ang probability kung may kondan, may substance gid man ba, may unod ba mga complaint, ha? Pagkatapos kung may ma-prove nga may ara sang probability ang impeachment katropa, tarakayon sang Kongreso, buto-butuhan, no? 1/3 ang kinahanglan dimo nga mga boto sa Kongreso naton para ipatigayon ang impeachment sa ano sa mga impeachable officials katropa. So ginahulat-hulat mo na karon ang pinaka mga latest o kung ano paghimuon sila di, no, sa nasambit nga mga impeachment cases, no, nga gina-file sa vice presidente, mga katropa, no. Pero divided to sumong, no, divided ang pamuno yung Pilipinhon. Damo sang nag-question na damo nag ano, nag-istorya sang hindi plastado ng impeachment, no, puro politika lang tanaunta, no. Ang pinaka mga update sa mga katropa sa May 4 kay mabalik ko, no, ang Kongreso sa pagtalakay sa mga katropa matapos nga na-prove kung nagagin deklarar gamay ara sang probable cause ang ining impeachment complaint batok sa BC presidente. Tanaon-tana mga katropa ang pinaka mga update. Ano pa rin nang bulig man sila sa aton pagkatapos may ara man sang ano, may ara pa sang ginakabig naton na development man sa issue sang kinautianay sa kwarta ato barang flood control scandal katropa gagin plaster man sang pila ka mga kongresista, no, mo sino ang nakinabang, sino nakabaton sini, sino nga mga congressman ang mayor kota sa pagpatigayon sa siling flood control, no. Ding pagpahayag to ni sa isa ka kongresista ni congressman ano to ang baliyat tanan ko na nakabaton eh, no. Pagkatapos ang momentong statement ni Baguio City Mayor, no, nga naging advisor sang ICI, tingin daw halos ko tanan yung mga kongresista nakabaton eh sang ining kwarta. So ginapabangkot subong ang accountability ini karon, no, paano ni karon, paano natong lagson ang ining pila ka mga kuturanta nga ginakabig nagbenepisyo sang sining ano sang sining mga kwarta sa mga programa sa atong gobyerno. Kung wala ni Marico Ribocajo katropa, why pa niya, why pa ni na natalakay abi kag way man matagaan sa attention subong guro ang mga proyekto gada i-enjoy ang tananay, no. Para sa mga ano sabagay mo amo man Japon ni, no, ang istorya nga gin pahayag nga ang korupsyon ara Japon nga nagaexister amo ni ang nagakaon sang kwarta sang gobyerno kag nagapapigado sa pungsod Pilipinas, not sa isa lang katao kag bilog bat bilog sang ekonomiya sa pungsod katropa, kay imbis makadto ni sa mga programa nagkadto pa iya sa mga bulsa sa mga politiko. Kumusta tugli ang anti-dynasty nga Billman noong agin pasarto ngin kampanyahan man tumo, no? Anong latest development? Amore bilang kung kisa mga katropa, may ara kita sa mga programa, may ara kita sa mga gina-plastar ng mga layi, no? Para nauton ang kagubon, ha? Ang systematic nga korupsyon sa pungsod Pilipinas. Pero kung kisa galabay lang, kung kisa nga agi lang kasaw, no? Hindi ta makita kay gakalimtan, ha? Hindi na ma-follow up tungod nga wala na ginatagaan atensyon ang atong parawagan nga dapat mong kagun ang dinastiya politika sa bilog ng Pilipinas. Tub-tub sumong nagahulat pa ta Japon Tub-tub nga, naabtan na lang sa krisis ang oil. Ha? Ang pinaka mga kongresista may ara sa mga version, pero hindi sapat, hindi nagakaigo, may ara man sila yung version. Ha? Kung kis ang version nila daw kaduluda man. Amo na yung sistema sa pungsod katropa nga may natabo nga ano, may natabo nga kinawatay, may natabo man nga kinuutay sa mga dokumento, kaga may ara sa mga ano, may ara sa mga hindi may ara sa mga pagmaneuver na, sa mga issues di, tapos mga katropa rimtan lang to, why na no, kita yung mga tao gahulat lang ta. Ah, kita nga mga tao nga nagasigahuman nga ay okay, may ara na sang effort sa aton legislation, may ara na effort sa aton nga kongreso, may ara na effort sa aton senado. Ah, igo murahon gakalimtan. Ah, igo murahon wala na, gakadula na, no? Amo gid man tara guro, no? May mga tao katropa nga nabinbin sa pila ka mga makabig naton issue sang corruption pero nakagwa man. Ah, na iskapuhan ang aton proseso sa justisya. Ah, di ka kita imo yang akin acquit ka pero kabayron ipabalik sa imo kwarta. Ah, do amo chapon na. Anyway, oras na to mga katropa, 7:27. Ako naman si katropang Win Salinas. Kaupod naton sa technical side, katropang Junel Upsay. Kapag di kami mga katropa, tub-tub alas 9 on a Sunday, April kung May 3, 2026. No, dasig sa mga inadlaw, tas boom. Daw kinabutong lang. No, May, June, July, tumatungan, tas tuwig. Pagkatapos, tuwig, June, July, August, pagka-bermant, bao Christmas naman. I hope tani may ara sang pag-ulo ang review sa pagpangabuhi sa pumuno yung Pilipinohon. May ara sa pagtulo taas-taas sa pagpangabuhi sa pumuno yung Pilipinohon. No? Tani ang hustisya makamit naton, marabot naton, pinagi sa mga kamotman sa mga opisyal ta nga ginasalig-saligan ta. Kamay pa mga opisyal ta nga nagaduso sa hindi makaon sa sistema. Nga subong nagaluntad ka tropa nga nagapabigado sa aton nga mga kauturan. No? Nagamantiner ta kung kisa uga, hambalon pa sa mga ensya sa gobyerno nga okay sa 100 pesos kaigo na na, hindi ka pigado. kaya po na, may kaigo na. Di kung kisa na kinsulto na, amo naman ang kita mo. Kung may ara ka mo, membro sang apat ka bata, member of six family, katropa, ati ang kita mo, hindi kita kaigo. Pero ang justification sa mga ensya sa gobyerno, ta, hindi ka pigado. Igo-igo, japo na. That's why marabla, mind conditioning lang nga okay. May ara ka mo sang kita nga tag 200, 300, solved na na, okay na na. Pero tanaw bla, ang pagsaka sa kuryente, pagsaka sa presyo sa mga baraklon, presyo sa bugas, presyo sa mga basic commodities naton katropa, nga bisan na nung hambal sa mga insas gobyerno ta, DTI, kagunano pa, may ara sa pagsaka. May ara sa pagbalo-baylo-baylo sa presyo sa aton nga mga baraklon. That's why nga ang distansya ba sa access sang kapasidad sa tao sa magbakal sa mga basic commodities medyo kataas na. Di hulaton ta pa ni isa ni sa problema sa ato ekonomiya nga dapat solusyonan tani katropa, no? To do that, dapat may income sa mga tao, no? May ara sang sustainable nga income ang pumuro yung Pilipino para makabakal man sa mga basic nga baraklon, para mabuhi man siya, no? Pagkatapos ang serbisyo sa aton gobyerno, dapat ang aton nga mga barayran ni mapanubo-nubo. Pero the why man? Oras na to, mga katropa, 7:30, makomersyal ako. Balikan ta mga katropa, latest development, because we have nakwa na tuntunak pa na ang isa sa mga ukon ang sospekto sa pagpatay sa 13 anyos nga bata sa Kanduni. Na kwaon ta ni pinakabalitis development pagkatapos gid lamang sa mga panumdoma. Standby katropa.
1: Bullseye XFM 90.3 Supper Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supper Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Bisyo Next. Marami na ang natulungan.
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayganin ninyo
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na ko pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
9: Balansing ang mga komentaryo.
10: Further,
11: may nag-atras ang public opinion.
9: Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
11: Nga medyo isog pa sila yan.
9: Ini ang Bullseye.
0: Marikan na pila ka-latest development mga katropa sa Kanduni because nga nalakpan na atong suspect. Ang pinaka-latest balita mga byan nga lapit balay mo lang nis na, no? Tanahon dam na karon. Amore teacher naton subong oras katropa ang ining natabo sa 13 anyos nga babae dito sa Kanduni, no? Nga ginpatay tinalikdan nga inagdaw, no? Abril 27. Gina-check na ito ni Piratalikas Development, mga katropa. Now, naka-standby sa ito ninyo, si katropang Franz Andorburgo sa mga latest updates ni mga katropa halin sa Negros Occidental Police Office.
1: XFM Live Reports.
0: Katropang Franz, mong aga.
12: Yes, katropang Irwin, ang ining palamakutanon na sabat na gidman, no, sa sabat na gidman sa publiko. At tapos ni Katropa Irwin na nagluntad ni daan ng isa namang makasuidni na maling insidente dirisapan sa probinsya sa Negros. Ilibin ni Katropa Irwin sa banwa sa Kanduni sa tinalikta ng gining Abril 27. So, ang natabo ni Katropa Irwin, kumbalikan talang gini, ang ining istorya, may isa ni Katrice Anjos na dalagita nga namising sa tinalikta ng Domingo, Abril 26. Patapos ni Katropa Irwin naging sugos ang iyang ginikanan na magbakal sa Changi.
0: Uh-huh.
12: Pero wala na ini nakabalik Katropang Irwin.
0: Uh-huh.
12: So, sang ining ginpangitas ang ining mga ginikanan sa sulod sa pinakaoras, Katropa Irwin nasakwa na lang ining biktima or ining dalagita nga namising sa katubuhan o kung sa kampo. Ganampang ni Mismo Katropa Irwin sa may sityo Lawadon, barangay West, sa banwa sang Kanduni mismo. kag ini ang nagatagid sang ano daw kakugmat sa lugar. Ila din ni kini sa kinikanan sang silingit 13 anyos matapos kay Prof. Irwin nga ini ang biktima. Di lang siling ano no nga nasakwan siya kundi kay Prof. Irwin dugin din gamitan gininga sang nga matigal up guy. O kung ginampusahin gining ulo, tugtog sa mapatay, no? Kaya ang biktima nga ni, nag-edad sa 13 anyos, kasi giningad na lang ni Naton ka alias Rica, Metro Pang Irwin. So ang ginapanawagan gini sa ginikanan sa na-interview, tumandiri sa XFM Bacolod, ang Eloy sa biktima nga si alias Ana to, nga nagasinggitan, kanawa ko nagapanawaga pa ngayon, ginigit ang Irwin sa hospisya, sa kamatayon sa iya ni nga anak nga babae. So, mahilang ni Katro Parwin, kahit ito, masiling na ton, wala gito, nag-anobla, no? Wala man nila nagkakatulog ang hostisya man Katro Parwin, kahit ipila ka adlaw ang naglipas, no? Kapin, ano man, malapit man isa kasmana, Katro Parwin, ang investigation.
0: No.
12: Tagmayo lang kay may saksi, gali Katro Parwin, no?
0: No, tema ko muna.
12: So, tika gabi lang, natigayon isang or isang tinaligdan nga gabi. Natigayon ini nga madakpa ng suspect. Sana sambit ni nga insidente kay Tropang Irwin. Kay ano ni no, ang ini nga suspect nga edad ni isang 41 anyos.
0: Bao.
12: Tapasero sang tubo. Kasi naibaluan man ni naton may ano ni may asawa kag ano no, may living partner kag may kabataan man kay Tropang Irwin. So ang investigation dere isang kandidate PNP ato nini nga ginpadulungan si Police Captain Lionel Adulacion. Ang chief of police ang kandidate PNP. Dere na to na tokibang Katro Pang Irwin sandig sa ilang investigation dere. May mga information nga sila nabaton gikan sa mga concerned citizens mandira sa lugar. Bangod ang suspect Katro Pang Irwin nagahukot ini sang illegal nga armas lutang. Or loose firearm kay Trapa Irwin. So, gilayan ini nga ginpatigayunan sang gun buyback operation sang otoridad to sa lugar kag tinatigayon gani siya nga madakpan kay Trapa Irwin. Wala na, but nga may mga report ni nga ini nga suspect nagaupos ang armas lutang o loose firearm. May witness pagi kay Trapa Irwin nga nakakita nga siya mismo suspect ang ulihin nga upod sa biktima ang kisini ang masakwan. So, tigin nadakpa ni suspect, kagilay na ni nga ginunong or gindala sa kustodiya sa ang kandunay PNP. Natuligas ka to Parwin, kiti ang tuyo si ni S, gindakop siya, matapos ka may mga complaints about sa armas lutang. Nagti ka to Parwin, magapangatubang ni sa sangkaso sa Republic Act 10591, no?
0: Oo.
12: O kung ano muna yung legal possession of firearms. And then, Katro Parwin, sa patayin ng mga posibleng patigayunan, ganing tactical interrogation.
0: Oo.
12: Matapos nga may nag-confirm Katro Parwin sa isa sa mga witness na siya ang uli na upod siyang biktima antes ini ang nasapuan na wala na siyang kabuhi. Kinaing nga patigayunan Katro Parwin sa kundan na dabi ng mga proseso, tugtog ng suspect, nag-ako. Yung kumpirmare ka Tropa Irwin, nga siya gali mismo ang naghimo sang sining na krimen.
0: Bawa.
12: Sa brutal nga pagpatay sa biktima.
0: Mm.
12: Kay ginapatian, ang biktima, residente ni isang purok pagulingan. Barangay Haba sa Banwas ang Kandini. Pero kung balikan ni nato, nasa Puani siya sa Barangay West na. Sa kampo, medyo malayo-layo man siya ganin. O doon di magdubo, 2 kilometros ang distansya. Alin sa iyang ginapulian. Kag siya ang biktima na sa Puan Katropang Irwin. So, diri na ito natutiban, yung payag ni Police Captain Adulacion na ang suspect kag ang biktima, hindi man gali maglayo ay ang balay. Kasi i-confirm niya man sa ato, hindi pa mangkota man ini, kung nga amuning natabo Katropang Irwin, kay mismo ang suspect, ginako iya man, nga ginagdaya ni Kuno, o kung ginhambala niyang biktima, ginagdaya din ni Katropang Irwin, nga makigilawa sa iya.
0: Napagapugapugid?
12: Pero galing, ang biktima, nagpamalibad siyempre, no? Nagpamalibad, kag nagpahayag ng biktima nga manugid sa ginikana niya matapos ning ginhambal sa biktima.
0: Mhm.
12: Saging dala ni kali ang biktima katropa Erwin.
0: To.
12: Dito sa lugar. Kasi siyempre i-attend siya naman na.
0: Oo.
12: I-attend siya ng pag-imulos.
0: Mhm.
12: Dito na tayong katropa Erwin nga allegedly ginlampusan niya ng isang matigang bagay.
0: Mhm.
12: Kaging din ako eh manigani sa panaysayon niya sa pulis nga bato ang ginggamit niya lang po sa ulo sa biktima.
0: Grabe.
12: O, ginlampusan niya niya ang ulo sa biktima.
0: O.
12: Kag si Sandig naman siya nga panaysayon, gipanginwala man sa suspect.
0: Mm-hmm.
12: Nga iya ko no, nga gipanginwala yan nga ginimuslan niya ng biktima.
0: Mm-hmm.
12: E di pagkatapos ng incident, take a trip far away in, ano mo, no? Dibayaan niya.
0: Mm-hmm.
12: Gilay na niya nagpalagyo.
0: Mm-hmm.
12: Pero katropa Erwin, may nakakita agad.
0: Mm-hmm.
12: So, gitawan ko, tama si Police Captain na Dolasyon,
0: mm-hmm.
12: kung ano giding motibo. Gitawan ko, siya ako na doon na taipan, natipuhan niya ng biktima, nagkapating kapulisan nga, posibleng gid katropa Erwin, no?
0: Mm-hmm.
12: Natipuhan niya ginang biktima.
0: Mm-hmm.
12: Kahit ti, tuod, no, ang edad ng 3 anyos, ne?
0: Oo.
12: Ang iabla pang lawas so, nga katropa Erwin, masiling nagidman bala na so, nga ikadalaga nagidbala.
0: Mm-hmm.
12: Mm-hmm. No, may ano naman bala, no? Masiling bala na. May nakot siguro bala sa early bala nga development sa lawas ang isa ka babae.
0: Oo.
12: Oo, tikis makita sa man nga amo pala ng edad pero ti do kamature na bala sa lawas bala.
0: Oo.
12: Ti isa pa ginaguro sa mga rason kung nga ang ining ang suspect.
0: Mm.
12: Do na tipuhan niya ni ang 13 anyos katropang Erwin.
0: Mm.
12: Pero galing ti hindi niya mag ugyon sa iya kung ano nang tinutuyo iya again sa biktima.
0: Mm-hmm.
12: Kabandanan niya igani nga ginpatay katropang Erwin, no?
0: Mm-hmm.
12: So ang lakas ng investigation sa karon.
0: Mm-hmm.
12: So na mismo sa kay Police Captain na Lionel Adulacion.
0: Mm.
12: Pasakaan siya kaso ko to for Erwin sa 10591.
0: Oo. Uh-huh.
12: Sa armas lutang alas sa posisyon niya.
0: Oho.
12: Kaga ginahulat ni Katropa Erwin ang post-mortem examination sa biktima.
0: Oho.
12: Kung may paghimulos nga magwa. No, so, ti, posibleng Katropa Erwin matabo ni siya kung matigayon, magpositibo, tabi sa pagpanghimulos ang biktima.
0: Uh-huh.
12: Posibleng mapasakaan siya sang rape with, ano yun, no? Rape with homicide.
0: Grabe, no? Amo rin kaso nga, why na palag?
12: Nandiyan na ball, ne?
0: Oo.
12: Manigulang, Agnes Carcelia, kung madutlan kasi ni Katropa Erwin. Well, sa dara palang daan na ito, nahibaluan, Katropa Erwin, no, nga may pag-ako na daan sa iya, eh.
0: Mm.
12: Oh, extrajudicial confession niya na.
0: Mm-hmm.
12: Yeah, which is, dito gito yung dira na yung Katropa Erwin, mabase ang kapulisan,
0: mm-hmm.
12: magamit, kiniyang ininga mabakod na panaysayon sa suspect sa, ano mo,
0: uh-huh.
12: sa uh-huh. korte mo, no?
0: Mm-hmm.
12: Matapos kaya yan, mismo ginako, yaman,
0: mm-hmm.
12: na ti siya mismo ang sa likod sa sininga pagpatay,
0: mm-hmm.
12: as a sininga 13 anyos nga dalagita katropang Erwin.
0: Mm-hmm.
12: So, tiyari na,
0: mm-hmm.
12: no? Isa sa mga nasulbar nga kaso,
0: uh-huh.
12: Sa Grisaton sa Negros Occidental, no? But, ti, ang iban pa nga mga insidente kaangay si Katropa Erwin, amuman na natin nga ginapangabay nga masunod man kaangay sa sining nga kaso, blang matigayon na madakpan ang mga persona nga aras sa likod sa sining nga mga brutal nga mga krimen, ubonti masiling natin pagpang-abuso sa mga kabataan, sa mga kababainan, o kaangay sa sininga ginimo man sa sininga suspect katropang Erwin. O, may interview tara bala?
0: Oo.
12: With the Police Captain Lionel Adulacion, ang chief of police ang Pandoni TNT.
10: Dala man siya sa Pandoni na dakpan.
13: Ang
10: buto ni Mayor Sir, nung kay Ngod Balay man sang biktima? Ano ni Kuna Sir, may story niya Sir, na ang nga mo, eh, naman, naka-interest niya sa bata?
13: Ah,
10: Ano yung pamagi, sir, sa bata, sir?
13: Wala, ano yung pamagi, sir, sa bata, sir? Wala, ano yung pamagi, sir, sa bata, sir? Wala, ano yung pamagi, sir, sa bata, sir?
10: Ginhaga, dyan lang niya, muna nga. Tote ang pangtima na hindi, na malibad.
13: Pagka kayo, sir, sa bata, sir, wala, ano yung pamagi,
0: Bato.
14: Pero
0: gagamit sa pagpatay bato.
14: Ito ang ato nang ginya pagpangusisa kahit puli.

0: I hope na rin masustain na ton para sa auspicious bata.
1: Correct, Dr. Parmain, okay? Amuning ginaano, ginabantayan. Kay kung depende man niya kung sa fiskalya, kung ano ni Dr. Parmain ang kaso. Pero amuning gining ano din, no? Ginahulat. Magwa ng post-mortem examination, kag magpositibo nga may pagibulos nga natabo sa biktima. Sigurado ka, Dr. Parmain, eh. Mabugat, gini nga panumbungon ng pangatubangon niya kag eh. Iya gining pagkasakto ni Katropang Rain, no? Iyan nga ginimo man.
0: Pero kaso ko, Katropang France, anong ila i-file ng...
1: So far, ano pa lang ni, kay ano pa lang Katropang Rain, sa armas pa lang sila mo. Sa armas pa lang, kaya ba siguro kung magbawa po sportem, siya mo pa ng batayan, di ra? But, di pa ang ginabantayan ng either is kung may pag-imulos, di ba siguro ka Tropa Erwin matingo, maisa na siguro ang pag-file eh. Hindi pa, regarding sa pag-file sa kaso, sa pagpatay, amo pa na ang way pa man na-disclose sa ato ni Police Captain Adulacion. But posible ka Tropa Erwin kung mag-file din man sa kaso, dahil sa pagpatay, kaya kung mag-wat ng post-mortem nga ti mag-positive B sa pag-imulo sa ginimusta ng biktima, so kaya posible nga ba si i-file gini ang dugang pag-in nga rape eh?
0: Oo. Katropang France, huwag pa man balita kung may mga record niya na isang daan ba sa dugay na ginihimo, Ebla?
1: Muna ang, ano, Katropang Erwin, so far, do gina-investigaran pa. Kaya ba siguro pi... Ano pag ginaguro pila ka mga insidente, malada kayo, may armas siya mo.
0: May armas, oh? Basta may takbalo, nang hold up na siya? Basta yung rape na niya? Basta yung rapist na gito niya?
1: Wala pa man na discuss ato sa PNT, sa kandali PNT. Kung may mga further ano siya, records man dira, no? So, gina-check pa man na nila, Katropa Erwin, kaya basta kung may mga additional mga complaints blagin sa iya.
0: Ganit man, no?
1: At tiki sa daan, may possibilities na matakpan ka, be?
0: Oo.
1: May arana, may mga magapapas na complaint mo. Nga gin-confirm nga oh, yan siya na, no? Ginamu po na yun muna. Involvement siya sa amun eh. So, amunang isa pagid sa mga ginahulat man, sa kando ni TNT. Na basi ko yung mga complainants, pagid dala ka to far away nga mag-abot. Matapos ang iyan nga pagka-restore sa sila nga persona. So, gin-fight man sa ato sa kapulisan nga ti, wala man ni, wala, giningad lang, no? Ang ini nga suspect, siguro sa ilaman ni nga, ano, proseso, mga tropa Erwin.
0: Iya ka pulis ah. Nga ano nga SOP. Ngayon dito
1: man. Inana.
0: Pero sa kawayan ni Lano
1: din sa ato no. Nagtingo man kita Katropa Erwin ng mga iman sa pangalan sa sining persona. Organic nag family ba na ano, sa pulisan. Para maghatag isang detalye sini. No, basta residente man sa lugar kung siya din maning nagapuyo ang biktima. Dati kayo dalay gid sini Katropa Erwin.
0: All right, so at least nadakpan ang pinaka-consolation lang natin kay Tropang France na nadakpan ni ang manya earth nga suspect. Ang kanuoy eh, ang panawagan sa justisya at least tani amo man ni no, nagparabot lang kita sang pagpaginbulahan man aton sa aton nga kadunay PNP because nga ti pila lang kadlaw nadakpan dayon. Tani man, amo man ay magkalatabo ba na sa kaso to. Ano naman mo to ka Tropang France, kaso ni Pearl Joy, ni, ano pa na yun, ni Freya Mago. Tub-tub subong, medyo hang lang ni Japon ng mga kaso. Kay ti, wala sa may ebidensya, wala may matudlo ng mga suspekto. Ang investigasyon, nagpabilin Japon.
1: Correct it. So, tamo na ganit ka Tropang Erwin, at ang ginagin na pangabay, no? Pila ka Pearl Joy, pila ka Freya Mago ang magdugang pa, no? Kung hindi ni siya Katropa Erwin matagan, bala sa gusto ng investigasyon kasi ang nagkakadapat ng mga tikang bala nga buhaton sa ato motoridad. Katropang Erwin, no? So, tiyan mo na gani pala. Bisang po, napatay ng iban. Pero naging maswerte sila kay tinakuha nilang ustisya kaya nadakpan ng nagimo ni sila. So ting paano na lang itong ibang Katropang Erwin na tugtog sa karon, nalubong na sila gani, pero ang nagimo sa sininga krimen ay nagpabili ng iluway.
0: Katropang
1: Erwin naman yung update ha, sa patrol sa liwat, inis Katropang France under Burgos, dalang mga bukol-bukol sa lawas magtumaras ng San Tomas Road. Para sa nanggawagay ng Pilipino sa Pilipinas, Axe FM News.
2: FM.

0: Oras mga katropa, 7:51 as mapakalagyan natin. May rejoinder kag development pa dito sa Kabankalan Puloy. No, because nga sang pagkadakop nga sang suspect nga ni katropa ang ginalantaw naton paano paano nadakpan, no? Paano na himo ang kilala sa suspect katropa, no, sa pagpatay sa kay Rica Grace dito sa Banwasang Kanduni, no? Posibleng file sa kaso mga katropa sa suspect ni. Ang atulan ni ginalantaw is pagpatay, no? Pagkatapos di ang pag-attempt nga himuslan, no? Amo balay ni kadaan hindi ni sa kalampas tani to. Ang problema sa mga mga kaso katulad sa mga katropa bala, kung paano ma-sustain, no? Kung paano ma-sustain ang kaso makuha ang hustisya. I hope tari parawagan nato sa pamilya nga hindi kita mawad-an sang mawad-an sang pag-asa, no, sa mga proseso sa hustisya naton, because nga timabot ng sa oras nga ti makinanglan ta magastom, kinanglan naton nga hulat sa mga inuras, magtambong sa mga kaso, magpamati sa mga testimonya sa tao. Sakit ng proseso nga i-recall ang pinakamang sitwasyon, pero kabay pa nga hindi kita mawad-an sang stamina, no, sa paghulat kag pag kuha sa hustisya, no? Malabot ang mahatag ang penalidad, no, sa sining suspect katropa. Ginalabot may mga rejoinder mga katropa. Si katropang Winston Villanueva angot sini mga katropa sa nagluntag niya pag-arrestar sa isa ka suspect mga abyan sa pagpatay sa kay Rica Grace, no? Ang ato nang sigahom abinyo mga kabataan ni mga abyan, ang ilang kabuhi, ang ilang oportunidad nakaara pa Japon sa pagdako nila, ang ining mga oportunidad nga pwede, no, mag-grab nila, ma-take advantage nila para magsaka ang ilang pagpakabuhi kag magayo man ang magalibantar pagpakabuhi sa pamilya. Bala mong handom sang pamilya rin is bata usbong mo, no? O rejoinder sa pangalitis sa development mga katorpa with katorpang Winston Villanueva. XFM Live Reports. Oh, katorpang Winston, happy birthday.
1: Katorpang Win. Katropang Win, mayang aga sa imo ko sa aton mga tag-tag-tag palamati. Update na kita katropang Win sa kaso, no, ni sa alias Swing Wing. Atong 13 anyos nga bata nga nasapuan patay sa sulod sang kampo sa may Barangay West. Sa Banwasang Kawayan. Ang Kawayan Municipal Police Station sa pagpunaw ni Police Lieutenant Adulacion na dapat ingayon sila sa Baybas Armas batok sa kay Leonard Villanueva. Leonard Villanueva tag dapat ingayon din nga nakabaligya sa isang kalibre 38 ang ining si Leonard Villanueva, no, sa Puzol Bayer na nagpakuno-kuno na magbakal sang armas sutang.
0: Okay.
1: Sang nadaho na sang suspitsado ang 1,500 na Baybas money dito na nga batigayon ang pag-arrestar sa iya. So, katropang Win, ini si Leonard. Kung madumduman, amuni siya ang bata sang lulo nga nagsugo bakal sang ilim nun. Kung may ara kita na interview nagligad na isa ka lalaki na may edad na amuto yung amay, amuto sa si Leonardo. Dobinyano, iba na interview na ito. Siya to ang naghatag sang kwarta nga ibakal sa nga ilim nun sa kaya wing-wing.
0: Uy!
1: Galing, kaya hindi masami. Masami na nila, gaginasugo ang ilang bata, doon ang danabi. Yung si Leonard, amo ini siya ang nakita sa CCTV. Nga naglalabay, nga may dala ini sa motorsiklo. Apang pagbalik niya katropang Win, nakita nga wala na sang angkas. Pag niya permiro, payara siya angkas, wala pa na determine permiro,
0: na
1: ang angkas niya, amo to abi ang bata.
0: Okay,
1: So dito na, sa nadakpan siya, gininterrogate, inbisigaran, nag-ako ini sa aton mga kapulisan. Nag-ako siya, nga siya ang nag-pasakay sa bata sa motor, taga-gindala sa silang lugar, ugaling, bangod nga kilala siya sang bata,
0: nagsalig,
1: nagambal ang bata, siya nga isugid ka ka kay tatay.
0: Okay.
1: Ay daw ginagad yan abi. Wala yung impersa. Sa iyang aligasyon, wala yung impersa ang bata. Ginagad yan magpakigilawas ang bata. O galing kay pangod kilala siya. Ginambalan siya sa bata nga isugid taka kay tatay. Dito na, nga ginsulok-sulok niya ining bata. Sa ginkuga katropang Win.
0: Okay.
1: Ginkuga abo na nga nakita sa medical legal siling bata yang tilaukan tani bala daw bali na siya no basag pangod sa nga pagpuga o tuman ka makusog nga pagpuga sa nga yang liog nagmay ara siya nga daw duwa ka ribs nga daw fractured nga indikasyon man nga ini ang ginasungbag sa makusog rason nga ini ang na fractured ka to. Pag ginako niya, ginamuya na ang bata. But ginadeny niya na ginimuslan. No? Amo pa na ang wala pa madeterminar sa ato mga kapulisan kung ining bata, ginimuslan niya ganyan ka to. Pero ginako yan na. Nga siya ang nagtuga, nagtugtog mapatay ang ining biktima ka to.
0: Katropang Winston, balik-balikan ta lang ang istorya kay para madayday na tuntanan. Si Leonard ni, isa ni sang mga nagatambay dito sa balay, nga nagsugo sa kay Rica Grace, bakal sang...
1: Hindi katropang Win. Posible nga pagkakita niya sang bata, kaya ang tatay ang nagsugo mo.
0: Okay.
1: Pagkakita niya nga naglakat ang bata, ginsunod. Ginsunod, kasing pasakay, kaga posibleng na ginambala niya, nga dito na lang sa piyak, pagbakal. Medyo dulo distansya. Medyo dulo distansya ang tanggi, nga malapit na dito man, sakop na sang Barangay West.
0: Para
1: malapit ng Barangay West na, no, mga boundary na, sang Barangay Aba, Katropang Win. Kaya ang bata, kaya nga, kinalaman siya mo.
0: Salik ang bata?
1: Kinalaman siya sang bata. Isalik ang bata sa iya. Kag daw gina-consider ini sila na close or parente parente ang ini nga pamilya ka tropang Win o galing sa pagsalig sang bata ang upani ang natabo ka tropang Win nga nagresulta sa iya nakamatayon.
0: Okay, so at least medyo klaro ka tropang Winston nga ang ining suspect tupad balay niya man lang kag kadugo niya no ang suspect pagkatapos ng offer sang ride no para sa motorsiklo ang destinasyon tani sa bata to dito lang sa Changi nga gusto niya baklan pero gin tudlo yang medyo marayo-layo para para makaangkas sa motorsiklo niya. Grabe no. Terrible. May buko.
1: So amo na nga subong na ginahulat naton ang nakabugusan gid abi sang ilayang pag-check kung ini nga bata, gibala, ginimustan kayo doon wala pa na, amo pa nang wala madeterminal sa pagkakaroon. Pero may admission na, may admission na sa siling suspitsado, nga siya ang nakita sa CCTV, na may angkas, kay isa ka persona, may backrider, o galing pagpauli niya, wala na inis ang backrider, so muna siya ang, hindi na tumulong siyang naglinit ang ating mga kapulisan, yung person of interest. Okay, sa gito ang nakita sa CCTV.